0: Nisun.
1: Nah, cening, cening. Dini, dini, cening, nega di pelangkane ning. Bareng ngajak biang.
0: Sang dia awot santun.
1: Dirik.

0: Mirip jening kengkene gelam sakit mirip jening nang je matur kapin biya.
1: Ya namangon berate.
0: Apa ke idewo ulian megadang nangun berate kanti seming kene?